tuoni pe biru shang. Do giamini wen biru shang kere. Yu mu hadu miar yoti peru amwe. Niwe yagi kiwi lo. Kapo la hunu kwa wakrusayo. Pe wabinu wadia. Kwa ndo hunu kwa wakrusayo.

0: buko bi wane joba bi no bero ka kere kare me konyi kere lego eti ye me yinti kere ena biru mi yinu nga lawa lawa ena biru mi yinu nga gonyere hello hello yes Sandra
1: Hello.
0: Hello.
2: Komina Isaac boy to twa.
0: Oh my god.
2: Tamo chen ya. Amo tu ya po to twa program ti ya wo kede. Mina chen la ma ya mitu ya ko bo twa no win radio ni jo. Yo kede teki. Bai bul ko biwa ni. Kwana buka ni talaka. Katando ni a ko ni kare mero do ngano nok me lo chi wi lobo to jawani ja ya ti ki ba mama ale ento kristai wa ni ne ku ko gina te ko dano ko kya me pe ho ka ja me cha ku nya ba ru yete wi lo ko ko
0: wi wi lo kai ko mo ba
2: wi dano ka ku wi lo kai ko mo ba dano ki ka ku de jalo do bi mo ba bon wen na me yesu jang
3: Mola ti mati abuela kanu no ni kuro

0: kwaya tek winy radio iname priti medekre winy radio ka wote koro chima ma ya ibany oko kano wa kwany kare man adop kong bora ya eren we kup ko kanoro ametie odong
1: ya ana mit poy jodu chamar ber ko kerwa program mi ineno tomo tuhu no pedohye ti joke na mengo nino gin po bindu beru tikere nini yu aber temi yu giduru tam apek kame logu pa damu ko atemi yu gigiku kere tuo magira te giku kere to ati joke na me penina o nino remo ko nena koni ramarame mwanyo yate anda dosu ame yini neno jwa pola mengo feli yon kwa yu toha aiza tere tutoha nyote ugoyo ginoro nino yuro kopie nino beru gina kiretek nino kadi beru king kadi beru president kadi beru nga inka ubinu do ubinu ti ilabu gana etu kumana na gonyu pashu pashu ame ginkoni nino kadi totu to put kwali kuroma ketu kumkofi na toti diot undi sitai kokadu wangu kotu yiru etu nino put kwali Pudi poita nungi uyurida koda te pilu ko ping.
2: Adete.
1: Ni kretai tike de gupu.
0: Aya kagam dani. Alo?
3: Hello.
0: Aya elen wadanyi.
1: Do wano kwa yuko mama no. Ni wana ukikenu unukom wani mumot. Me unen kita lo watayru wakede. Kere polero pijo amiro dai diwo kalok tie ana maru ti jomor kana me kor ka pin ruate keti pin te chani lok eto man ka yini dai diwo ye to mo pi maru pian dueni do tuo ko do hida ibalo na ha kwano ti nu school uti ni kedu du pani no
0: alo
4: alo poyo ba
0: a poyo ba
4: Mara andenu ko ba jago e chimide buka.
0: Apoyo bere chegi radio.
4: Iya.
0: Apoyo
4: ma tem de jani lo ko be kom nino.
0: Ko be kom nino.
4: Nino bere pinna be. Ka yin te nio. Pere ramulek.
0: Ati teni.
4: En nino ba ti u kere. Te ki ni nina en te mi gile. Nino be. Erti joke na mama ni tawani. Kimpeye nino. Obino balo nina joy di war. Ini chweri chunya. Joke na kuni jini nin. Nwen tia goyo tum. Joke na kuni jini nin. En yate me etle biru lera di wo. Man kodi timi pebe.
0: Ate teni.
4: Dung, ala poyum nina si. Me wuni mi yuwa dagi.
0: Apoye ba?
4: Ni wa ngue pate boy bur. Ni wa ngue pate te kwar. Amen banen. Ya bu wang wa men mi wa ngue ju ni. Alti mi tu wot kanoro. O ni nu ko e ka pere te wo ni ni ka wer. Ye pere la nu da.
0: Ati teni.
4: E ni ru bi ye jamba pol ba. Ame be me tiel ka yiri tie me controlling da ninu ni da ninu jawa be da shi oda jawa be te me de kar kel kel ti le ti yen ne u nyu me dang punyu jo ninu ka yin pe ni na be pe de ra punyu jo ba jo ne tia punyu jo ne mu lo gi pya be ru ninu ni na a me da na me ni u be ru ninu ni lo pe ko bu ko pa be lo ho ba me ru don kanwa ra kowel apoyu munu maze
0: opoyu tami
4: munne de wunani
0: amen
4: eto don river dan te tie wiere wa habe
0: ateteni
4: poyo
0: apoyu inang pura ombero kere karme go sim ka itemi yutami lober kere kopi kom nino ametin wanu kele bi meya abero kopa pira ta kaini woro Isa fuori ni mora me pei tie con nino ni. Ramo che li dan accident. Alo?
2: Yes, hello. Why you mess around today?
0: Oh, boy, when you wise, I went about.
2: Apoy an yigi na sela mo bino teme ya kina lono rika ger mo lono goli ya chi. No endago we mor mo lono dawiri. Tene ma chel da beri yel goli ya chi cha la. Goli ya to do wa ko to tu ni sha ni ro. Ada de nek kere don abahani ro. Yigi na chel ente wo ne ma chel to beo no ne abahani do ne no. Yana do su gore sai nugo yi lada gore joni na ko do what aya chinito bini ya do ndo ni no ko ni ando sho do pelo pera ato chinya si ko pe ko ni peitim
0: peitim mama no
2: kan ka pa mere je mel wonye no do ido ni to te ni nin kar no ibir na ta te lo ni bergina cella be lono bino cheke bani ene bino ya te wut kanun we te ne to rek ade ngaso ya te ko bani ikatu kaningo bunga te ko ente ko ni akatu kara obara tiyo gene mami odu chani no ko do ala da to karro ni na bergina cella be ranga me to lutu kene bani nena bete burut bumi nena be to nyeda ngo dika be la me peida e wi o ke mata ma minale en tak kuno nemi yokar chwar me ya ti gini du chene ne te tak diko na hotin ate nena aka yina shoda an ken yo da na dawni na ber na diko be da ti gani du chene ni yo ni yo ti aka da e wi na ka pin ro mbe ko bi da hanya Aidai bicho, eko bicho bere bere, eko bere kome tabani yo.
0: Anino kwa.
2: Eka kare, maini ni.
0: Atetani.
2: Mwere riono. So nino konyo ejon pole pole. Nina bino konyo, dano mwara menudu, tuwa medu pe, pedu nini uo. Bato salo nino, tu di makuwane, tu miye kongda uwe uwe moro. So miruano po uno nino, nino kumbe, erka tido, nino kene. Amejo kene nino koi, ibadji. Yawori pura nchia nina nina Udikyo naka kina nina Uwore nina naka diko Yote pura nina Nino tiyar yo tiyana bae reke naraj So jengi bae naka pida Tiyana bae reke naraj Toke nang ki toke nang abe Toke nang tiyar raj Toke nang tiyar Nibir bae nina nina Ale toka rako mene pe no yore jane Kwa tete jya dapal Mene tu no yure yure bare tuter ba nino nina ade reko ako wini uke mateko ni. Ima ku mi failing ni napu jemo mono pe bare tek. Ape bane me kum kadu tuwodo dia tuwodo nga tek. A toko ni a ur no toko. Ti tu bur kuma bare a tu beri kum nanga bare. Ba dung ti kum tia menu ba. Ba ba dung do toko. Wa ro mi yo toko. So a kwanyo ka mena me goli a tia. Ba no. And that would be my take. Then you need to know. To get more to be a doggy. What a bear thing.
0: At a tenny.
2: Hold on, no more than a word. There to be a woman, I think, who will need you. There will be a petty willow. It's not a poem, I take.
0: Oh, poor attack. Bad. Oh, Peter attack. May you need him, Munch, our morrow. I can't well. Come drunger walk, Nina, why may worry. Mirror do we need? Me weku yin yao diko akaiti ti yu ti te me ti ti ti yu dushu ame no dok pedo hai kwanye chia mwana ani ndok tia maka wangwe kodo hawara nino kwa miri nina be kai wori safari moro kari wori lego ti jokene gino yao to wori lego o jiri dong tia wora nyim eni kanti ya mo nino kwa pete winyu ginuruke kena mo timere pete winyu ginuruke kena jo laro puonya jo puonyi ya nisha Nunino da dongolo kwala ko en nina me dok biru nina me peberi en no. Agamu do kachima chiel ke ken yoho e ka to do ko line bora ya elen gin kera pa preveran a ruko bo ko pa gigo to chiku jopi nina tinni a charo chawa wa otemo yelo wa nok. Pero ber kere karma go isi malo.
4: Dokan ka nino.
0: Otia ben.
4: Mar des ministro.
0: Opoyo George.
2: Nina obero gin maber.
0: Mm.
2: Eka beru nina da obero gin maber.
0: Mm.
2: Nina pase nere ber karro beru nina.
0: Ate teni.
2: Apo ore koma baka kakaswera. Abaka kakaswera no beru ngato tegur kichit mwakafira bishiel waranyim.
0: Mm.
2: Eto nucha bishiel le woni na tekwa yara wanko. Te beru paro ngoa mo beru timere karo karro.
0: Mm.
2: Kere paro kum dana mora mo bino konye chan. Eka chare na paro gin chare pin ru te go lor ni lugge jo man ro bay we konya ngo mo bino mi jo mo bino konye. Mona duge me pedu neru.
0: Mm.
2: Ame dano kon bedi di wor kare ni no kwera wan te bedo paro gin na ber ko duro ping men wi lo be wi neru mer ja. Te sho be da nga ber.
0: Mm.
2: Adung bedo neru. Eh. Nino dang ber. Ana poyo.
0: O poyo tag George. Ni radio amiya ayong dana chere paro motweyo badani ho alo
2: hello
0: opoyo goyisi
2: boy moderator mimi yando beru chen
0: apoy dang med kanya
2: beru jemi bad yap to talba je kay menen yesu et do en kanya apoy
0: apoyo kanya dan
2: tilo kero jo hadeni sulo bata gochi pacha jalka
0: mm
2: ye weka mi pote duong to albora ya eden ka che kera pa pa te to ali dik meni ni tin meni wa ka me mo ba be che to ala lo ver kri kom meni ya ba ri ek to al chon ni no binu ber ye ye pene jama me ba binu tam ni ni ber ri ko ada ka ji ne buka ge ge ko ni o ba ni o chwe cha che ke jama pol binu ber ni ma ti sher ba no te ber dan me ki ki to deketo jumping get a ladder so jumping better cha me give me the best guys they get me well when you men you know and me and cha can yo me pon me and team are you know no no I don't give my work and it yo me pero ver ni na ba you need a me you need no I come here wake da ka ka mogo ki ko mi aji ngi jo kene kadu nino minna kal jini be yila ngere penyat wal ginu ke kena minute ati mere
0: penyang
2: dang jini ra oti mu jama pol la me cha do ngeno choi chendong ra ucho ba de nyunge cho we dek wal amera ngura do pedenge ginu ke kena moti mere e kada ko eria do ngana ko boni nino ber tin nine mo me ka jini nino mirai wega poro ye kengorana neno ngato chen kardia chap nura oni no ko
0: mm
2: dino neno badie ni nigom da bere bere chukom do ni no ko duchu
0: mm
2: adon ni no tigere ti bere ke rachere eto duonger ho kor jamino duchu mir wano nena ber wa na poe to twala ya me meyo tama be chu to twala ba na te tele yi dikuti
0: kirjina mepangwa opoyete opoyete gba opoya awni radio akobu ni chimme agikirongeno dakia wa okara tek tutwal ando haye yong dakia moro meddo bora ya elen gi enenu men wan wan otunundo ngi dakia pire de gweni ya elen kobikom nino ucho wijo apol tutwal nino yote kobi ena bechi dang tie ena rechi dang tie so miriti kere yora be ya elen dogo yin we lep magiki ci ko jo ka do to ma hare ci la bino
1: ya ya yuma tek aneno jo di chugo chim di chumero tama me monu luoni ti strong tama me tikere gufu ame gina wana ko boni du po beru gina te tidi ni no wana ko ni ke tiu kere yora bero dosho ena nyutu kitiri kere lobo kita tura beru kere kita chemo beru kere turi kita chenna binu kere turi kitu tinu ni akwan kere dushi ya jere ta yini mi adamu we mot kere kada u yin penga uti kere nino da hata me yun nino dong dominating
0: chewe ni duonga chewe ni ritero do inino
1: yin pe karikum letim angina do balo wea beru wenyo winyo tiyar rashi go kuchawa. Chon cha pari chelgenu worko. Yanyo gina chama kerekopikum kana joa buria. Ay, tiyene tap. Kutike de campus mapping. Worta tuto luur chene yilu mwarame. Tedu gubibur na hapach P7. Kuna woke weho tini ye. So atia kubukitu. Kunuti wunu kere nini you are bear. Mewe ki tipu wa kere kuwa wa dang ya mukuri. Pena kere kaya tindi ya don. Pena kumatina mewe honi nino kita en miru. Iko benipe kaya diku kwanyo mo dang. Peo ya te ere chonu dipu pia ngej nyo jwato jwa jware lot. Yin ko bukoni yin kaya ya choni te iwe re te wurka iskula na maru tina beru bukana na beri echa. Ko bakani ana wurka ikwan. So idiku yini nunga ini yubu jemero kwa itienu idika koni ando tia warra warra. Kana koni uwe yubu ya kote koni karo lao ugo langa chielo kwa. Minyuru ni jemidu kere memi ya tin kwan kumpolero tina meti iskul. Jomi nino roma tin. Kere tiu tino kena dao yae pasa raj. Jua yae prep. Aya a koni neng mashoko ente bedi lok pien pemi rokwan. Sete bit ba lukuchu tina joke na mo chulu fees gioko. Mimana na maro school. Uchonyi yoko ay diko teke le nyimjo teke bitite wa gina yini loko iwar. Do umi jo wana ber ber oro. Ata mi kan wano tutu matuma. Ya nyimpo da hobinu yo beside or redu okede.

0: Korab jone jo kumni le ngadunu kome makon kelan kan. Korab jone jo kumni le tere chubi kome makoi kelan. Eno kene buri guroba. Kai nu kome chur koi redaping. Eno kene ti buri ata potio. Tere nu kome kuin koi kelan. Mago ti ukana na retota. Kai nu kome mat koi kelan kan. Eno kene kane nyoya moru bibao. Kowa tenyo keng. Ginunya araj para winyo. Korab jona jo kumnyo le tere chubi kome mako ikelan. Korab jona jo kumnyo le tere nu kome mako ikelan gan. Magiti buri gurova tere nu kome churko ereta ping. Eno kene buri ota potio. Kanu kome kunko ikelan. Maguti ukano narete otoha. Tere nu kome watko ikelan gan. Mabuti ukani nyoya moru vibao. Engi nunyo alata winyo na reboto chigrej. Kata zino penye niko unigi ya muti ugo wa uru buru laka. Do enko rapchoro nyo alako. Kumiye. Uleo kebi nukani ya ini maru weru weko winyu were ma. Anwa binu kame miyo tama chiche tama ko rap shuru na reko chake kobuni ginu nywala tama oyore megatuma karagata ni ngokeng uleo ke binu gani ya iri maru tuju kop kwa win kopi anwa binu kame miyo tama chiche tama ko rap shuru na reko chake kobuni ginu nywala tama oyore megatuma mi olung do pio jondo megari agati tugu ya gato bokol wero yiru ko lung tibu gi miele
1: radio
0: pa bina corruption bin bina corruption ge bin bin olung enyi yesu ko e bin ba bina corruption ge bin tie yengu kongu gi to pa miele

0: Pangyo, lo ba ni pangyo da tayara kere? Aparo pika ba? Dahani juhani pia bini town kan? Iteka wia kere dir wia? Ameda amin kere? Man pangyo, man wia eno gani? Pika eno gamu ko? Chimda dope? Karena mana dia bedingo? Pengda eno kere yura yura? Ko aburu kuene? Kaparo, kaparo. Kita dana juga kiri kapar. Bang yung ngomir tim. Joni dah beba. Dah beren dah ngejian. Tengah gue kumarai. Abau dan community duit. Berat yung nakisya. Kau dulu liar data. Mana kian anak buah ningo. Acak kok. Idi kampala kan kenen. Ah, udah kian dia beame. Mana gua pake indang. Ah. Oh. Mana dibedingo. Mana kian bawa kan aburi ya. Oh, orang orang mau jalan gini, jalan orang ini langgam. Eka buat time locket. Kada ada orang gamel lepas nampangyo. Pihana mesti kabur ba. Kada nua orang lang. Mereka gamel lepas lang. Eka ini kah? Pangyo kadang locket a. Loku nami ba. Ah, ini dia niyo. Ah, anggur dok asain. Mau lepas lang. Eka ping dia yurko anak burkuan. Pangyo. Acha kuaning oke janeka kabur rape mirah luher tenagu bagadang yuru ginoko adon ke pala chiel chara cheli komani mana ade ko ade kampal ganeo henda pore ye pa pe dar honda ko yoyot ah pe korru enti kan aburi ya ba akari dun ngarte biti megi nur kan pe aya abur kana pa ka te pinru tenagu pick up drone ba jodu mari community nu dan kanu ngatur ku apa miu erkiani eno ku kwala kwala man ngomi ada tim we habut kan burkan eh me mor rabi ni koma eh dia laje koma ah we do apa harga tepi ru in la kom la giri la wi munu dulen eh preparo mano bergan eh joni pangyo pangyo kita ku akhirkan in put kyo we mo reke na jo gaun pia gaun ni kwalo te kidi karo kana tuni chabit kono ka da tuni chabit kane wa worko isto mo reke na meruti kan igmo be pin ru man ngoi la jati koma jo la i koma kordo kan ma man wana de bedingo eh ka wor dang man ngida nu leba nam le mo no pe da ngio amin da da buda kob ka wor isto mo ni eh mana cha koniyo ka tanda ka go kweri anda kori me adomi lemon ni kori kori da lemon me apengyo adomu kam lebla kori ah kori sto kane ah achigal afande ah duhura ho kari ni kimu dai duha man ah abimo iti huh abimo iti kando meeting upo manda pete ni ang leba
1: gwe
0: eh eh abimo iti lo ki laan ba ti am hoy leb laan
1: jotta pi ti am yu wi jo man ti am yu ti
0: ata mi to tej ba
1: gede
0: hein
1: ba sa ba
0: ah la leb ko bo aya bu ko yi ren bo ala gwe sebo ah ni gwe ya ko sebo gwe
1: boy wa
0: eh
1: bi kan kon
0: eh
1: bi
0: a po yo
1: ila lai ko mi ye nya jung ko ngi jung ite tay ko
0: momba we pewe pa puero nga tutut nga tro lai ko mi kordo burti ni kordo
1: intuuri pa
0: ah kopi pa ju wa ko ni kuori ya me pa ju ko ku ajalu ko pa ju so anda mi moy ka tichur kan ta mi kai tingu puha ka te mungo ate ka kili chen
1: ka chung kan no kan chung kan
0: yi ba te na me ko
1: chung ka na duwa ko chung etu mo ramu dal la nyu ko dan kanda wan ramu lañ ba
0: nda goy ci mi
1: na beru wiye da ramu cenne le ti wi ci cenne ba
0: oh ni ati ni ati wi ci cenne ramu ay cenne kar kan ati kar
1: ni la kunu ati ramu ramu lo ngu jo atu ngu nu wi dang to ger na graf
0: eh ni ara lañ jare do ger na graf ale le buñ duwa
1: mamba wi la woni ngir koñ dan
0: eyo
1: etu le ron beru ni ati akonya tanu ngati akonya ci atanu rame ci bo ngwenne worin puri bintu ngadam ba ken berati law
0: ri ko ba
1: re re da le mir ka wa pim wi ko rombe di corona balu wi le duj
0: kape
1: jo la po
0: kape gama
1: bim kan bim kan
0: iyo ane
1: ko ni jo aditi la da kitite bo wot ko ir nono palini
0: anta par kate danu ti
1: ti jo boy e ti kri jo boy
0: indo ti tieta
1: tieni nono
0: momba yo aditi en gino ndo tiela biru ko war ni kwany war kya meri nyuta kar
1: ma yiti mitu ti chenga
0: ti jute ti yukan ana mitu aneno kidia mor kan pukira yota packing moga kwany yota moga kedu ana mitu kom twala kan ni twala ye gubuti kan data
1: amani mom
0: hm
1: tiami tami tam kaburami
0: yo
1: yani
0: eh
1: di katri pimu wi kri sentimita famu meta kilometa duj pien yin ipe robi mo yuti jame ngwi
0: me di dek nek dam
1: eh hey dekor cho nang pa yin ko ke cham mo
0: okay eh
1: kapi yin ru wa to nen tu je do mi chen
0: balur ba
1: eh
0: ele dek ke kampa da mit ba jo et mandang ane te chem eto pikado worko man lera pa ka game te che che ka wan na mi dang Bang! Oh, oh! And Bang,
1: you can't
0: laugh. Learning, but I'm go.
1: Then I'm low, can. Ah, cool pig. Ah, cool deal. Ah, cool.
0: Oh, I think poor money.
1: I call it to your jacky dicku.
0: Oh,
1: you need?
0: Ah,
1: but I call it burraburer to you.
0: Around it, Joe. And me at tell to you, a carriciani.
1: A racotin, you woomy mom.
0: You go a bed,
1: am I your tricky be weak?
0: The hinimia, caburemia, so gina, a radio pair.
1: Hey, what a burin in a
0: I didn't get it in your hand, though. I'm a little tricky, make yam again.
1: Boy,
0: what? Eh?
1: Titi, decky yamuni, emmy titting.
0: Ah, Peva, what a
1: came to teach me, go press up me a bone when can it tell tea.
0: Peva, the car boot come.
1: In back. Go anyway, Pingo. Let me your car. Dana did get it. Manda turned on me boy, lucky Ramka. Manda, I told you, Lemon, Mari, we can.
0: The Gwenda car, you can't buy it. The compound car, Gwen go here. Eh, don't. And then you go in the kitchen, pink eye and ruga. Eh, I work a bole. I can't know in the car worry. Eh, and here I dry like you. Yes, boss.
1: Uh-huh.
0: Eh, pink ruga.
1: Pink ruta.
0: Eh.
1: A man copy in the yai quen.
0: Huh?
1: A yai quen.
0: And a yai can only laugh.
1: Laugh and no, it ain't more.
0: Come to her,
1: I copy come, do it back. Came to teach poor do it.
0: Window. I know a bell, I couldn't pay you at the kunu. You're binning while I couldn't at the canny. Oh, no, two bada kunahia. I don't have to connect Kelly town can. Carla Kubera Kuo. Tikubeko were married and your. Yellow, Yahra gone pick a car, and do I do under the kitty. So I'm doing, he can't get a yellow noon tea, menu transport, menu, made up, push you.
1: Lay a penny gun.
0: Penny?
1: Give him with your tile of conning, no long you call ye better jam. A jam, I am you with your tile.
0: Monogir and Montal, which you can at the John, when you are getting on the memory at a pair.
1: You don't know each other, Jacob.
0: I'm not going to know what he got. Monogir one lay in order with the tea.
1: Ting mamba.
0: Uta hamona inda biyoni.
1: Ticket ID.
0: Huh?
1: TID.
0: ID you don't chalo ko.
1: Pienu. Mamo ngwena yini ya yemi tutiki.
0: Karini ba tin la pete ron ko nya.
1: Yes sir.
0: Ka gir ka pe gamma da. Ko ni pe gamma. Me wa nen le bo lokhen.
1: Me na we. Apa apa we. Wa ha ko bi kana le mo.
0: Mm.
1: Ti ke mit ti ya ni mom. Kari bot papi mom. Mir ke mi ngwa mo ko ni yini bi ni ti.
0: Karako bidani aya
1: ya ya ya tini no no jobo ini
0: akobi ngo kera do ti bi no kera akobi
1: ti pe kan
0: aya pe balger
1: da ko do kan da
0: ah pe
1: bin kan
0: iki mai duwa an da duwa
1: bin kan mir kon Ti wenyu na.
0: Ti kan mon.
1: Ako ni duoka.
0: Ba
1: ko lon ko. Ba lon.
0: Si duwa. Si duwa.
1: Ti tertan kan beru gino.
0: Eh.
1: La sini.
0: Ah ah. Mon ngo.
1: We mi na finger na nyiri nyiri na riki tiki ker.
0: Oba ni ken. Oba.
1: But ping. Mi le lo rade ko. Ki perro bi ki mi tan ka.
0: Ati matoka keta nok. Ai. Matoka ti ba.
1: Atrek.
0: We ha da wori.
1: Wor ba.
0: Ai.
1: Don kan pe gino na ba ya.
0: Bangyo, kini kau ni cakap nak bola ni, dang bangyo jangan kada, ubah mir kau ni ada hijau, ada dong ningo, mana kau ni dang, abis ni mau itu, dok aku juara juara, aku midu, mesti jadi, mana kau mir orang timi cakap ni, ya nak kupu diku, eh aku mabe, work kau ni cium, dah buri, mana yang ni work kau, kau dah work kau, man kuodung in pura binukan ni ya kan ni kuodo tek gitu kan di ku jabir ya numira modir modok ke jare to po pedara modo hjan uli jomo jate ngi dia rubu chor jo mayu gede ba o ko tok ya be ne ra mi be manu la hen ka ya wot kun ngi dok ter ya makuna me ka ja be be akon ba po er kara ngur po na ko pere da chiem gombe pera dangyo ka go kodi ni do re gamel le borba kurma ni sla kor chini kodi ka da lo lebe lebla me kodi dang le mon me da pengyo kodi
2: musaja jango jango drabe
0: ay
2: o gamutia
0: a lebo pengyo gama kanu
2: o mulimulunji
0: a
2: sebo Jango, ole mulunji.
0: Jango tu gende.
2: Wafe.
0: Eh?
2: Ole yini badi la.
0: Oh. Ko ko iru juyan, ko
2: ni. Iko ngara ikiri.
0: Inga iko la ko iru juyan.
2: Eh, mo mi ngel yini ya kwa.
0: Kai ko bani jango, ana ngi ko ni tu gendo medi wiye. Na mi amere wa.
2: Jango tu gende.
0: Eh.
2: Pa ta ra. Mo nu mo pen nu pat mani ko mo pen.
0: Man mo.
2: Nu pat.
0: An ko ma ti member mo la ti dang me piping.
2: Eh.
0: Mom.
2: Eh.
0: Ami tu di kan itu di mana ni?
2: Di.
0: Eh,
2: rubjor.
0: Atwero.
2: Mana pen, mana patjen, peba, joro jo. Miai di ni.
0: Momba.
2: Miai di do.
0: Wingkong do. Anu.
2: Gue bos. Jango wano katulasi. Jango.
0: Lo ke kabelab lah.
2: Ai di tiya.
0: Ai di pa. Dong ke jor.
2: Okay bos.
0: Eh? Karpel mana do? Atemat.
2: Warba.
0: Huh?
2: ID kape
0: tumba ba dama chalo minni o kana ber bori
2: minna ning member ba an tan yo lewla amon am not leng leng am not ngi
0: ba in keni do kay do bale ngi mi ba ko tema ka yakay de Kampala kan na ken kay do ko do akki ni yai koma tema ka ke di Kampala kan dan chabi rakel la ken en pore yai pain da do ko pelare awot kamoy ti ke la ken dom kadu du polare yo paido tie

0: Mam.
1: Itie kan ni ga.
0: Ana tie ge ranga mo na manu.
1: Ah, je ko do da hotai ka me. Ya ji char je mu ken de kan ko si kon da.
0: Kar ma we. Me na ma jel ko ma jin jo be ra li. Da ji char je mu ken de do nga di ya chelo ba wor ge jam ri ta nu pik du shi wor ke ro ko. Chen de je du shi wor ke ro ko. E na ri we ka du ta bi chu ri. Man gi nu ke ndu pe. Man ri cha di ya chelo.
1: Ka ro tim na ri u cha to ko du shi.
0: Tar pe di ki tur.
1: Ai. Ro ti ki no la ma ra mo tim mo ke ne.
0: Ai, ijana ranga da pe yot. Kuanda pe ginur gen pe dari waroge chene dosu kirme kuadu pe
1: a wekdo wor char ko
0: pe balu gere inwe char
1: pe bal ule loni kom te weka kom kiti man do kenen char na da tian nen man ko acha ke ka kwena te gigi ka kwen o tu wer je kan du ke we ha wotu nga da ja nyora wo konya bo ke we ha wo ka
2: ege madam Sweetheart.
3: Atia winyo ba baby. Kwa atia terni nga?
2: Hey, inana ni momba.
3: Eh.
2: Ayai toni chani. Anaku ni antami tu kwa chon.
3: Eh, tu giri nuo, inuo nga teri.
2: Anuo?
3: Eh, kai nuo kitu ba.
2: Awilo karu kumba.
3: Eh, no.
2: Anjo pa beru ngale chelo kane nini nino.
3: Eh, tingi nga?
2: Pio, pio, pik.
3: Angale dada hecha amoro konyo.
2: Hmm.
3: Kan mulo heda pungar wa yo pidda no ra da feda hatingu wi wa mal ma yelo ta
2: ana na ha ko kan ya met welo tipa yine kwer ko mando angala mi ya welo ka
3: o mi mi ra na jo ko
2: chen ya welo tipa le dang dang o ta hana ni do agwa ke diro
3: a mando gwa mo
2: na to pa kwa yo ba
3: a pa
2: ha
3: ka dan kwa mi
2: et pa do de jo mogo ado de jo et pa do de jo mogo
3: ne ni kai tiu ke ri chunya rach pe me ko nyunga to ke kana pe ho dio
2: Obama
3: da haru nyu kai si
2: ingio
3: ingio ngo mi Obama mi wa ta
2: pa
3: Obama mi wa ta ha me we ho ko ko ni jo ke na me pe ko
2: ho
3: de tiu ge ni
2: e bai bul da ko wo ke tu do
3: ni ni do a me kai ji ni ko ni ter me ga wa ha
2: eto kelo bi wa o ya o kelo akobi e dehi war town
3: eh
2: ami to teri kai war nan park nyo park kanu luo ne park
3: wara winya winya dan ka di ter we ha yo were
2: teri na he park u nan wani toki kono toki to tiku sha
3: aya do pe balu ku
2: na dula dul mari ku wando ka teri we
3: en lo no ke kenda do ya do teri wot kam palo do du ja ber ria ko ba o ko chen mo che ge ni wo ni u ya war ko
2: Wengen worry.
3: Ako ni angere worry.
2: Wan kum da beru kam.
3: Wai chalo.
2: Ya no. Aya, we ka wot ko da ha do ka lat ke na tu center.
3: Aya do. Jin gere ke wota ba.
2: Aya.
3: Asho.
1: Eh, pange o ka da no da ha ni fosh. Koli ba. Koli.
4: Karim.
1: A po yo ba.
4: Tieni ngo.
1: Atia ba ba yin ko na.
4: Anadie.
1: Apua yu neni do.
4: Rue nyu koi wa.
1: Atie tie maor.
4: Nwa ara huti me do kami yonya manu.
1: Ah, gina raj jangere pe.
4: Yonya do kami pere ti ba yam.
1: Gina raj pe.
4: Eh.
1: Eta abinu bori ba.
4: Hmm.
1: Abinu ne konya.
4: Me konya kere nga?
1: Ati kumi pe hoi neno chwar. Cha da do nga na ha wori. Uwe ha kum do kiti ginor kum do pe. Ka gino ti ame go konya. We ha wora peto ten.
4: Gina nga?
1: Koma kada ranga kay ramo konya keri.
4: Stoy kanda pudu chego ko.
1: Eno. Konya gire la keri mar ko.
4: Ah, akonyi le wila wira ya konyi.
1: Komia chene do pe me wilo ya.
4: Eh.
1: Eh.
4: O nyu jo ter bar mani mata pakaranga kin chal.
1: Ah, ngata rangi ro ter bar pe koma binu kay kwacha ken.
4: Kwai.
1: Ah.
4: Nye karnu chwar tie che yinena wor kwai.
1: Ah. Pe rangi re.
4: Uri hinge uri lo pe wire. Da me de ko kenen mo ko de ka tunga ka korunga ye yemo nenu wi mar kwa ye unu ker ko ngi mar wo tunga ta nu kwa.
1: Pe gi ba.
4: Ke da chwer po we hi chwer ro ta ko bo.
1: A tie gi re po ta.
4: Lain chi mer tor.
1: We ka da wor ko.
4: Ne ni nu kar ko an pa po harang e kin shol.
1: Pe ba. We ha wor. Ah, da han jo te ta ra kiti lai re kom da mo pe da ko ni jo. We ka worry. Ha dog do ko po shi pa me de wo be ri kwai. We ha da ha ko po shi.
0: Hey mom.
1: Uje.
0: Iduo ko.
1: Aduo ko.
0: Kara i wor ku nu nyo pi o bere be ber. Wa na ge ter chi je wor ga na mo en pe.
1: Kom da de mar cha mu na mo ba gi nur ko pe ba.
0: Taru be ri ki gunu da de wor ye jo ko be ni o.
1: Ah, tin na we ha da bere bere ki ge.
0: ubera raj do
1: ka
0: ko pe kwajjo ke weha weha kanu mon pe habari nu ngal jo kan ti cha jo kan mi do kir me kwajjo ro lo jo
1: kom ka ko pe kwajjo pun pa ya wor kwaj
0: kan man mon we kan ma wan do ber pa jo kanu ti mon ngo do kong pien ginu do pe ka ri ni ginu a ki ri ni ga ti endo
1: kar mon ngo ri pa pa me do endo ena do ngo ngo wa kan ngo ngo wa char je mi pa ju du kar ngo ginu
0: kar do ngo dong endo do dong ka ginu ri ti no endo ka tin di ang kere ot
1: karo pe ti kitu
0: Ucha dor ko.
1: Kai cha da hota ikda de cha.
0: E balu ger, wana geru de yanyu po de ka mana ga cha de ye ru cha gi wa da bo.
1: Ha pe balu.
0: A ya do.
5: O gwa we. Wan. Gwa we.
0: Eh?
5: Di lo wi mo mo ba.
0: Eh? Ah, di lo yen bo.
5: Eh, ka yin mo ba.
0: Ne?
5: Di lo ye be buru, po mu wa bura. Omi chai giro pe pomu ko ba duwa tan
0: e ine
5: won won ba won pe re ru jo bo re re re ni ame
0: mo no gode
5: nyu jo nyu ko nu jo nyu ba jo bo re kai lo no ba do
0: gode ngwe
5: wa
0: yi gode nyi ye re chu ba ba wa bo
5: win ke win nyi ke win
0: a de win do
5: win ke win do yin pe re re ru bi papi yin ke win
0: yin ke win pe
5: Ana robe papi do.
0: Oh oh. Mono go deng. Mono go deng eno.
5: Ah, wor ka ba.
0: Kada wor gwer.
5: Rek na pe guba, pe gub.
0: Kada da de gubo ro go de.
5: Ke mo biti
0: ka. Ka wi gong do. Ke unyu ke wi go. Ke mi tur wa kana wor ke jo.
5: Eh, ju ro ko.
0: Aba ju. Mo.
5: Ku ju ro.
0: Mo go gong.
1: Ka re wot ka wor, pe bar wi ya.
5: Ke ke re mi adom marum do.
0: Ka go de jinde wor wor ti gong.
5: A wor.
0: Ra ke je yu ka da ke ke. Ka
5: wor.
0: Mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam,
1: mam,
0: mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam,
1: mam,
0: mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam, mam

0: yama chem chem tura chem dwa dwa onyi gwogi
1: ermane morang oi kampala kanda mom kuna na ra ra dure ken ko lierta ya jo daga de dong mane kyan numia dog do pa hi da hu tera na beddu ma kyal ka ngatra meti yuku nukom kyal ba ti yuken ba mane kyan da en kunu ko ngwe ka chim ka go pa hi ti diang ya je cha fa chwa le chen chim dang ko ala ko mane kyan bung da kuna lohi bondang uti wor ger ko opi ko du ha fa hi opi dang ko ala ko a du na hiret wi ya kan ti go ni ma ri ko ni a don ga gina kyal pila choli ne na mahani juhara ye ni ka tem wo chatto er lebe chatto ne leb Pengyo, kana bede. Atema tema, muna tema duma giki, tema yo chalo. Kwa dukum tungi tunga man. Icho kum tampe yelo. Ne, no lamu ke dukum dewi leba. Dadi chemo tini di chengi. Tin pore chemo. Ka wot bolo norja. Te chato juis. Rangu ili chowana niba. Ka wot kumbara leo chwa maka. Yes, chowa tiye, chowa tiye. Wana charo, wana charo, wana charo, edu wolo petek. Yoro kan nenda jo ngeya babo abo. Kuma jo duje koma. Ne jo kan ka pemiro ile chupa. Chupa die.
2: Ping ba pio gor leo ko. Pele u ma yakan mu ko na ti ye wori.
1: Ada jali leo u ma jari nyama ni ba. Kain pangira wor ba. Ona tu da kan.
2: Do ko mu ko na gori. Le kan na ngang ma chi ko.
1: Awa ru nyaru ni do kan mo ipo ye ni na duwa ye ni. Ara de chu ya chen ne kom kai mito. Kar nyama da do ko chi al. Chupa die do. Ei. Afande. Coba dia. Doane ne wangi gara man.
2: Bet ping telok. Bet ping.
1: Adi chat pa bir ping.
2: Coba.
1: Adi chat.
2: Coba ngo.
1: Cupi do me gine wite juice me nen jodu je chan. Ngi yo pi hie. Ene no pi mo ko do pi kan mom coba ni mom enda ko gigen ri tim.
2: Yo mom ba.
1: Eh.
2: Min na we. In turi pe ya jori mi ko.
1: Adi chat pe pa tu bra. Je kan ni duche me ana pe ni turi. Kape mir mi chene kon ba mi mi chene ana mel duana ko ba
2: eh ti liet to dong
1: ana mel duana ko
2: men di ti do nyuba
1: kapara ka anda wan don ye bo
2: okay huh? Ke don momba we ka wuti gin ye te don
1: oh
2: huh
1: pe war gina gero
2: ye chuchu duana ko bi wer
1: mi chene ma tutari yo en tungi tutari yo twa chene
2: kelkan
1: Hey,
2: Hey, Kimbin.
1: Wasu gora kando.
2: Don you na hiye kan?
1: Oh, we to don yodi.
2: O mena we.
1: Eh.
2: Bin. Happy me wa.
1: Hey, wa lo ngi ken.
2: Hey.
3: Kade a link am a petit lock met fortune which is mixie we Jacob. De grio Jacob ne. Ana ya mitalo alo. Rio bene tum charere ni hey. Ana tie yum yum. Kapo deki tum chamone. Kong dai meda titidi. Maduchu I bocha titidi me gram saboro. Me yum chun I fortune mchuzi mix. Ye beef, chicken, your vegetable seasoning. Ubere bocha titidi entuponke di gina mitame ye bot Bitcoin Uganda Limited. Nong I dohamorgi ken achokedi.
4: Uganda. The lotto jackpot is now sitting at an estimated Uganda ceiling, 330 million. And for just 1,000, you stand a chance to win it all today. Don't miss out. Buy your ticket now by dialing star 278#. Dream, play. win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is regulated by Toba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
5: Cleveland School of Nursing and Midwifery Sorority. Manka kwanu tijahatala mocho chwala waho tina metiu tijahatala kakare. Ti committed wako reporti komi. Uponyo certificate in nursing kere midwifery. Piyo tina mokwano te penyele kilacha mwen mechinia. Tenungu di subjects me sciences kunchwara kere lemon da tiye. Ti kere guma mwela mwela mekwane chukulien. Ocho ayo kokere dula mebuwako mepunyele kere tuku. Kakwana lach kuka kuka. Widi burutina nyira kere wobe. Mache link twitcha me liel petro. Lek tuka lacha romi na boli stadium. Wifi menono mepo kuinta nerechimu tino kwan. Kere jolong. Kere library buke ye. Ila bar tora paratas long. Pijo ame apache division za ngwen long. Omi utina ngweni division na chela chel basari. Ame anywal welo ka jomi kwan. Ati inte wu toja kwane wichola director. Agama pe kwane duma biru tiyama ware nyim. Kun kwane duma biru chaka nindo bichi ya duma biru mwane. Nuong chukul kilometers apara bichi yu ayai soroto city waru moroto town. Pikuberego chimi na manota bira bora beach. Angwena bora boro. Nota bora beach. Nyonota bira bora boro. Abongwena boro not. Ariwa chela bichel. Kape inu waraga maya game radio station kan. Unyui Golden Gate.
4: Nula mebuo yera tire lubi Uganda. Tia mami yungej bon luak ni choyo nyingjo yu buk me kansi la wiki koma chel. Kiri kansi la mon. Atimeru kwe ninda bichel tunukiri ninda paa duma biru mwani. Pen kom me choyo ni tia me yu bukocho buk bolu kui. Hamo binuti kiri meyeru wiki koma chel. Kiri kansi la moni wang ticha papat. Jo duche me pore me choye. Okwa wgi me woti komgi. Kakana me ginu binu choye ye. Kun choye tia me nona bonchol. Meweke choye. Miru nuibere nywale me Uganda. Doka tedero me wang tichorono. Kun nuong chunyi tia me winyo me beru koche kansi me wang tich. Mona me ramo choye danga choyo gi ukoche book me kanchi la mon me wangti kai wot me wuchoye mag national id ni wot kere unywe wir kwan number me national id achoka pe mi number mo binu mi pon warga me mako chal me national id obinu dang penyi me ko nyi ko duchu poko kache beri chonyo dako kere kama me yaye ko kome choyo ko kin me nda bichel tun nda pa duma biri muhammad me ina bedeti yer telani ruwa me tedero kwana man yo kelo buru dudula me bo yer tere lo Uganda man electoral commission
1: A chalo ba yi ba tin la na ba la wek do met do chele yeme be do be do bi
2: kay bet ting
1: ah
2: bet
1: eh
2: eh eh bet in ti fi lo ne
1: ah ti ti a be yo ngi
2: ngi
1: eh
2: kay gena pot pa mi jane mo
1: eh po a puri
2: a man ni bomba
1: eh
2: la wa
1: eh
2: la yin wi patati ti nan ko rat ti da no wen no ya bulak
1: ah Momba, ya po do golopin liye. Me yam kate wa.
2: Chuma kwen ni kwa me put per mwek ba.
1: Eh.
2: Lono, yo loni u dong na hineko.
1: Ah.
2: Dong na hineko. Meka man yo loni bap po na hiwe rumur.
1: Paye, paye, paye. Paye. Ayo kyal sa ngwen. Chuma. Pe, pe, pe, pe, pe.
2: Mani na mong wel la mo leo.
1: Pe, ye to api tuta ngwen.
2: Yo loni we.
1: A we rumur sa ngwen. Yo.
2: Momba armi. Yo loni tor tiene.
1: Indong ke kano. Paye. Oh.
2: Eating mate. Yeah?
1: Oh. Don't una hene come dohan. Pay ne ko dohan mo ne ko dohena.
2: Oh.
1: Uli man miango. Kuru ke go.
2: Nga nga no. Muru nga go ye ke dohana.
1: Tibo.
2: Nyu yi no.
1: E ka ngwe ko. Ka le bora mo ke ndadinga da no te ra ko pa yo. Yo pa yo ka re. Eh, apoyo. Ka na biango ye. Eh, bora.
2: Man muje ma wodi bang bang ko jol ba
1: bora
2: eh eh awi muje
1: ine la eh dora dora awu da da ta wola
2: ha da kwen
1: la ha do ipe yo this week lo ni la ni
2: turu me pier ngwen
1: pier ngwen eh pier ngwen pe ni du pe ko ni la wodi bo
2: be
1: di ko ni la wodi o
2: city we let her cry
1: eh da wodi o
2: wi yin ko wodi o da
1: wor kero wo e ran ba ma e ran na mi
2: no ka ti mi ni lo
1: podo a mi a mit ni ko ya podo ha bor da no oh a be da bere Pero angeo. Ako orkom do ta mor geni kando. Pero ye. Ada ko pa. Pi ko ati pero ta jo bora. A beri yo pi. Te on a beri yo pi. Pi yo pier angwen. Chen da pe. Ka chen na ga mo du yo. Wa war. A ba po wot kan na me dang. Pi a paro. Ya dang bor ba. La ma ken na ta wanga. Ta mo ja ken ti bi lo ki.
2: Anen na wi lo ta.
1: Mo ja du ira. Dang
2: me na go no nen do a pe. Yen jo kada ngwe jo ngo.
1: Kodo anu ngena ka pochuran.
2: Wa ka. Awira.
1: Ti ngwe chame.
2: Ti hata erika ni jeta.
1: Ne na kida ngote mache.
2: Ngo wile.
1: Macher bala wange.
2: Eh eh.
1: Jung kong.
2: Mono.
1: Jung.
2: Te ngara ne na go ni. Anda ka go bo sho ni.
1: Iti ni ngo.
2: Oh, yi. Ajung ka.
1: Yap kong kiu ni no do.
2: Kai ngeni yina ne ti mer maka.
1: Pe.
2: Mande ke lo police ni be maka.
1: Ape.
6: Isyo na ma plata.
1: Ele ne na ba nge ba ini nya.
6: In ba nge a.
1: Oh, le kati jo kelo ador wat eh.
6: Ba nge a mo. An ko ma en no.
1: Momba.
6: Ah, ana en no.
1: Tera ko pai.
6: Ole we. Iti te mo ngai don kan. Ole. Ana wi ni te Kampala ba.
1: Eh. Kampala do ni Kampala da. Etto pa cheki. Mo gi de do wodi wora de wodi lo hi. Anda par do tunu pa ya pelar.
6: Ana ni po do nye nye da.
1: Mom ayi lu ak kay duer yon wanal wak meber ye ci la kenina hati ni pay
6: do hanani pa mar do di jor ah
1: konya we abel wodi log konya abel wodi log eri yero konya
6: ko de beri
1: et abi ya palo bori baita tima kiga
6: eh lokapol
1: eh abi di kam nyimi
6: bet kom ka no
1: eh
6: to nyim wori ngo ngo ya timi town
1: mo cha dwi ba
6: atang we ye nena ko
1: momba
6: be do te pyara bor podi ko
1: ana bina bini town kan yini nga ba ma ta kira
6: kira ta ek do bi ni tu
1: a bi ni ton kan
6: ni bi tu ona pe
1: ah
6: bi ni ona
1: pe do ka ta man
6: mi a pa le ma na na jan
1: kir ki he do ana bi a bi ru kan jo ti gamo pika ko chin na gamo ko e te mo ti je do ti pe ti nu er le mo da pa nge
6: yeso is ku cholo
1: o ba na cholo
6: bi tu ona pe ku kom ka jo
1: e do bible ko ni pe do rai kom rai
6: ka jo kwal mo anda ko bi kan to
1: Ter pa yu.
6: One word. An kuma ter na pa yu. Et pa tu mzuri pa.
7: Me ko bini apo yu. Danyo ko.
6: Apo ni pa. Danyo.
1: Aya do. Yin word ba.
6: Achi ori ba. Bunyi word.
1: Diya biya pur boti. Me ko. Iko anya ba.
6: Eh. An kuma pa ame to konyor yu ken. Worry.
1: Alwa ko dihi ba yu ta hano alwa ko.
6: Worry word woti.
1: Yina ba.
6: Ngarai bi tuona pika konyi bo dialogue ni bi bo
1: mari jani inda tuno koni en pa itu warene mana goyu kuri ka jo haja kunino kodi
7: mama jenga ari goyu kodi ja
1: si ka kum jaba
7: do hindi red one ba
1: woda
7: ba
1: ana yana
7: ba ba miau gar mo ke jo ci yar ko enda mi to atari
1: eto handa
7: Dari wa,
8: mudah
7: dari ini dah naik waduk kayak miao gar.
1: Cuar dia, cuar dua kok. Cuar dua kok. Cuar dua kok.
8: Tahu tiada dua ingat aku riko mukar pik tua.
1: Allah Allah hati mereka. Allah Allah me changes in pengen ni badia. Ada dua kok pahy.
8: Riko meter kita ni mana cakik aku yang nanti gigi aku.
1: Bomba, dua kok nak aku ni pihak tak lawak kan udah dua data.
8: Enak.
1: In pengen orang hati mereka kuna
7: tu.
1: Ginapa ya dah kuna tima unu kisah.
7: Dari wa.
8: Apa tim kisah?
7: Dari.
8: Nenek itu jami duit ter ni man pobe dipas.
1: Itu jam gina kira dua kali pak. Ikan itu nak work duit. Bodong kuno. Aduh ke di kahne nenen.
8: Kara kara dua ke di duit jauh pak kau nyukur siani.
1: Aman. Dah wa.
8: Tima
1: kisah. Terakan ni cenyi work luang ngapun dini binakan kau cakwe wang tekan duit. Aku akeh bodjo. Dula liat pen mau mian arkan ginur. A wany pe am yonga tugi nuru kiray
8: o joni mo nana chake ka kwen
7: dari we dari we
1: la rongi de
7: pa we me we galo dari we de ne da hamor je tumal ya ki je wan wor me kwa ya ke ode ko ni ni je ngale ngalo ra me ni wo kwa ilu
1: we do chake tu re me kwa ye ke ya woru u chake tu re
7: gar gu tu wona wa ke ya
1: undu ke ti amu ke ya un wan do nyon pe yonu nge chem
8: re hiter ni man po be du pa shu kar ya ko bi pikiri ni uno pe ye
1: Pedi kober tutu. Anda ni ang dui. Ariek dong.
7: Dari kau piwa kono. Piwa kono dong.
8: We call you what kon.
1: Piwa will then okay dong ala macha.
7: Kan menu ke ning order.
1: Tunga da ani aken. Tunga da ani aken. Ka bora bora.
8: O piko ti kwen.
1: O piki ye.
8: Ame to.
1: Eto pe bora jan. Ti ma ti ma ki. O kuo. O
7: kuo. Ke million pierre dek da pe.
1: O kuo pa lo piwa ko.
7: Ende di dugo la le de gine.
1: Dari. Mo ma wando ko wor bo da ni.
7: Cheda o ker ko.
8: Pedi dam. Ni kendo pe kan mane chakwa
1: ka. Go kodi do go kodi. Ili ilo kapol kuni bi kwa
8: ite. Ni go kodi.
1: Kodi.
7: Inja go ile.
1: Kodi kan.
7: Dali lo ka be ba ka juti.
1: Yini die ni ngo.
8: Wa ya nyo.
1: Reme.
8: Ngo rai.
1: Abinu bori.
8: Bete mo.
1: Ana bini famil nani. Ana bi wor kan noro lewu le nyono pinget pedi bere ber kunu eda me poperi ha wor nu ngini kira tek ni namore achuali kan na me tur guje ami ti ti ma ke ya ngo bi ti mi komi
8: tuari he ribe kwa ji ka ke jere mon ngi le bi ma ya ranga wuni chege
1: pe ba ko paranga pa mitu ka gir mo ne ndango mi yo chama chama don ka ikan eto peni wo kere
8: me chama gwen
1: ikando eh na kaliele chemi karga kwa yake yako chemo
8: do kana
1: pe pe li ah ah me jala boni kaliele ngano pe hadi yeni yeni man do ya kwa yeti ma kisha
8: mba kwa katunga jo kene chede do do magi
1: nuda bera be war
9: John Perry hako bipikir ni aman kenen kita do jotia terwa
1: man kisha ni kia hako ini nge yang yane
7: karga jengo dari gaki jeno iche kengo checking on
1: na lo ako
7: ay kana wana wore ti bi ne tuno gi karu me no bagu
1: lo na ko de ka lo ra cha karin rin ada
7: karin rin o o go ma go
1: go ko di ba
7: ku cha me wa
1: ko de go ko di
7: ko di gare ko di
1: another big guy
9: kom yi na ye lo kan pa di
7: ko di
1: ah
7: o je
1: go
7: ah ibi du e gare go deng de ri cham go deng u du go deng e pogar mu do
1: a manen papi ni o me kum du ri ni de ga kal du e gare
7: go deng we go deng we my pay ye my pay ye
9: ke mul ka du re pe li
7: my pay
9: pe bi ka ni
7: go deng we
9: ni o kiti ngala kiri ya rege
7: go deng we
9: a rege te ngala ye mo tot ye a gum ka to di chel ba ngala ngala tot mo
1: cho we ka chawa me lo kan
7: go deng we
9: war ni mi re
7: do go deng we aba me
1: pe go na ko ne de
9: go no bi pa I ngala tot
7: Ah ah ah. Wega kwa yotoma jeldo.
9: Mi pepe.
1: Momba.
7: Wega kwa yotoma jeldo.
1: Wega beko. We. We.
9: Ama
1: kuguri
9: ba.
1: We beko.
7: Pe.
1: Inyo. Amego we. Daho na we.
7: Momba.
1: Daho.
9: Janelo yi.
1: Daho. Daho we.
9: Ati
1: awu. Inyo ngatim.
9: Koba.
1: Nga tadu nga pier teki area Canada we ka bori chiel la keno. Patu ju ba bo ba. Chi amana chiel.
9: Ah.
7: What get? Ah, my way,
1: what?
7: My way, what? What? Yeah, man, again.
1: Every year, man, what?
7: You know, we need one. Go in here, we need one again.
1: Abinu kani teko kwa wani chiga metu we wani chiga. Ateki kwa yada.
7: Ateki kwa yada metu, mam.
1: Agwe ni amitu dam. Dakhana ni.
9: Kisha kike.
1: Amana ana kwa kodo kachiel.
7: Mama kwa yuko.
1: Enda kwa yuko.
7: Mama kwa yuko.
9: Padi allo, rekati ya konyo jojo terbang.
1: Lingba,
9: lingba.
1: Kunga siya man polo hata hakitu ina. Lingi tiba. Inyo kuki kan. Kodi. Adung siya man.
7: Lunga pap.
1: Lunga
7: pap.
1: Nya pap. Laha nya kau.
7: Eh.
1: Siya man dati ya den.
7: Apap.
1: Dadung man kisya ma geke. Kape olare. Mwai.
10: Tell you.
7: Apa what have you got, daddy? You go to any dining over.
10: At your back, at Tantiano.
1: Why, my day, German?
10: Ben.
1: And I'll ruin in there, Wayne.
10: Carman, we work when.
1: You're not being made to meet the Nick while we're eating him. Who were? So, Anna Biruka. Pointy beat him on Ginuru. You work to work at a meeting of one chair. A gui eating your rank. At a meeting, my dog is young.
10: At your Gino Quakerikisha.
1: At a dog and in a dog company.
10: Binu kere dia la share kere chene mo.
1: Ah.
11: Diel doi. Dia maninu ke gang ke ano.
10: Kada dia.
11: Ape? Chaman, we have around diel. Wuru mo ni chaman diel.
10: Chaman we.
11: Wuru.
10: Chaman. Ni yinu yer yer kere kui ba.
11: Wuru mo ni chaman diel.
10: Manu be oki. Ni o enre ho binu pole po dor kan.
11: Po binu wa
10: ra nga.
7: Aya do.
10: Come kan.
7: Yina be.
11: Eran ba.
10: Buñ wo do kere dia la chele gwana.
7: Dari we, dari we.
10: Dari. Diel
11: nang pe.
7: Dari dari peri hu ko binu gi gori gi ne. Manu na gi do bo bagar. Ma lagi pero ri holoñ.
11: Dikuni man konda chen jabe te guma pe.
7: Apondini. Apondini.
11: Mi tero bara pondini.
7: Utun guna me utio we dari. Wari. Alleluia. Petie gi na loba wa. Alleluia. Petie gi na loba wa ye apondang die gom.
11: Ajori.
7: Petie gi na
11: loba. Na heru du.
7: Ma ko gore. Alleluia. Petie gi na loba chwe wa ye. Glorioso ti yo
11: ati
7: yo ti bo kija ati tunga tunga ati ba ya nene wa de ti ba
12: hallelujah
7: amen
12: pa hon road ba
7: amen
12: tin ne wana tio kwanyo copa road copa lo ba ametia ya cho cha me cha mo ko bi kon kisha yo bible ko cho cha mi du chu de ko ricardo di lo do mi ti ye kisha ena ya bu yo hallelujah
7: Apoi ba ni ga pe ba wi.
12: Oh, jene no asha wele wa tia mede tunu jo wote ga mo ge je wote binu kane no. Atamo wa mede wuru wara je.
7: Aya.
12: Akira cha cha mo ho ke ni ke sha mite pidano ni. Yeri polo kusha kape timo kisha inanga bi kwa nyo kwa ibuk me polo
9: ayo
12: ana yalo pastor kill atami kwani duji koro tuni kwa pera ke no bero katuka
7: ayo amen
12: hallelujah
7: amen
12: atam nyagi kan kuna kwao ni kati

0: Andrew ke right back miu ngadlo ken ginur.
1: Kobinu komali.
0: Dura ken konul dia ta jo luo luo. Mari bi komeli dura dia bu na hawe.
2: Oh komo ka ikomo ni ngo
1: dura. Aba we. Aba ko ginu lu diwai. Kobinu diwai.
0: Abie wor ka kanoro pote pote gamu jemi
2: ko. Uli uli wor ko kobi.
0: Ama ni jani ko de ber de jo mo ni kanoro ni kampara. Edi ngi kampara.
2: Yinori yingere lohe.
0: Aman. What if I take man the duo jalo kan? Amiri yo tima kisha gino kende do pe. Kagi no ti uri jowuri ko nyado higere. Pe hanu di ako.
2: Omega. A wini ko ni miri yo tima kisha jodi. Jodi gin.
0: Imagine di ge. Imagine biri ku chedi.
1: Enje che la hija.
2: Ata mni uti gere chunya be ka ko wini ngi kata nyi.
0: Adu ko dai na di ye.
1: Adu ye. Ada hata el bula nga minutu wonu kadu. Ado kada de ko do mian ma miru ya ya kanija kan nu do miru we ko kanija kan yo no ba handi ya
0: ju ka dana kwa ke hilo ko man
3: akwa akwa chen le akwa miru chen sala kwa akwa chen lo
2: ara ta mani kita chalo kopi do dia da kan tai kan nda be ona he bora tengwe nya na ho gurna ata mani gire kita chalo ko ja potie ni wani du chuti mun jo ne ke
1: amen
2: endo dia nga dongo bido kwa la magi ke no no miru ya ko bo ka ni
0: yelo no nya ro ba
2: Ata mni
1: abunywa ruda Oleguru karachier umego rumpe wani duchu etinchima ekajo ame dano yobala bodji ara kwayo ni pede lili nyata kata era ba pe miel chenwa
2: dano kom goro ulegu karachier woto ba dano mana me obala teki
1: pabino de nen wana ba wana ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba
2: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
2: ba
0: ba
2: ba Amen.
1: Amen.
2: Ko kwa ba tima mano pe nyingi wori Yesu Kristo ero me wa.
1: Amen. Aya baba boy.
2: Muje. Akwa ye mi ikwa mi kwa chimono bo jo me bala bo gi kuri ko bo ko por dong ma gi chi.
0: Okay. Akwa ye ma te jo di ma ke ya do ju. Ne ne jo he na da yo ba ha jo pe ya me tim ma ke ya.
2: Nuna do ngwenyo gi yindo ri ngwenyo gi gire ko.
0: Okay.
3: An puna etu gira do nyo. Puna duogo. Puno.
0: Don kai ko fari oge gen. Amit ni jo adu ti makia ti makia me kia. Ana da pa ke me kia le do pa bi du nyu ka ri o me da pa ke yo ke. Me na du ku yo wi ke re. Lo me an bi kwa puna ya na ko buno. Abi mi rna che ge to mando nga.
3: We will get go. Ata
0: da kona. Peba. Kona da. Ata yam.
2: Ata me yinde giga kano. Ata
3: kona.
2: Ko poro du chukado tie o gwe kono chalo pelo.
3: Papi nada. Nu pobe papi ni ba.